Bakawologoma bantu temuko kulya ebintu bakatasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi naye kuba omugole w'amaduka naye kuba olujja ne luyitamu naye kuba olujja ne luyitamu naye kuba olusuku ne serengeta nange munnange ne serengeta naye kuba akabira ne kayitamu nange munnange ne nkayitamu maama neekuba ennyanja neekiyingira nange ne ntuuka n'ennyanja neeyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ntaokulya ebintuira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babewange mbendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mmamba gwenjogereko eyandala omugeyendu omwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale babewange mbendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange kye neewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zeeza amaddu kye neewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate nga sizizibojja kye neewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bunonda enkoko sizibulyako kye neewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente zeeza amaddu kye neewuunyiza sibu nasanga eŋŋoŋo nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kuniringana katono ngendigena naye kineewuunyiza bannange baganji bange olumugizakiso nasanga nekapambye bannange nga zirunda emmese siziziwuuna saalongosebundu mugezakisamugambi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ngendigena nayagala akawologoma kambayite akawologoma

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi musa zai zine misonga kulu maru songe kunu maru itanga ni musei musei foi go pore wi kal waina kan imandu ba musu fo.